seddu xolam bu kérogé dañ ko xiyass nga délo ko ben ñu fab ci sa tuyaba lu tollok lolu jox ko wala ñu fab amulo ben déssé ben tuyaba ñu fab ci bakaram lu tollok lolu tek la ko naqir moy sal bi bu deugar bi ci bopum fatil moy bo toje sal bobu la ci bir te wex te xalé diko bayyi bam sax ba noy ñi diko toj diko lek dama dama nga xamne bu déewon ci jihar sun borom dekkal ko mu delo di jihar ngir ngeureumal yalla ak noni yalla yi ba de ñu del ko dekkal ba mu ñett yoon bu yamal xiyamé fek amena bor buñ ko balu dugg aljana mukk ak lolu mu def lepp te fayul bor bobu le mu nekkon aduna mom keur gu romb rek la nan nan ko def keur gu romb mom dong ñu taxa mucc neena sa alal ji amulo ci luddul li nga lek mu reef li nga sol mu rap ak li nga dekk ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu ci dul lolu ñak nga ko keneen akoy mom kon nak dajaleel keneen dara jaru ko neena perte fofu la mëna yam mu nak gis nga kon titi bis pench ba ni mu tissé ak ni mu ree nang koy delo ci sa xel di ci xalaat bu yagg mu ndax ki gëna mucc ci nit ñi ci titi yoy la moy ki koy gëna xalaat te di ci gëna def xelam neena yalla du boole mukk ñaari tit ci jam titum aduna ak mu alakhira kep ko xamne sa xol dalul ndax ragal yalla di xalaat ëlëk yomal xiyam sun borom dana la def nga bok ci ñe gëna ñak tit ñe gëna sedd xol ñe gëna dal xel yalla dina la ci boole mune nak ragal gi lay mussel du genn ragal luddul ragal gi nga ragal yalla bam dox sa digal moy ragal gi nga ragal yalla bam xeer la ci top ko jam ni nak mu wuté lañu kérok bis ba limuy tis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la amri lahi ahwanu ala almu'mini min ada'i salatin maktuba ginna ci dundam ne titi bis penci ba jeegi sirat taxaway bu yag ba bala señi pc jëf yi ak lolou lepp jam bi nga xamne ak ngëmum agna ca sun borom dana ko wayfal ci mom ba nga xamne julli ñaari rakka wala ñett wala ñent ko gëna dis ci mom yalla ñu ci sun borom boole ka sun borom sakna jam ñoo xamne seen leeru ngëm dana tax buñu jéggi sirat safara wiñ tim dañuy yakamti mu jall nan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaangi ma sa leeru xar kanam ngeen nga fay sama safara wi mu ni bok na ci yi mëna dimbali nit ci aduna ji ñu nek delo sa xel di xalam di xalaat tollu way yoyu ak jaar yi nga xamne yépp faaw nga jaar ci di xalaat de di xalaat jeexu aduna ni mu ñaké solo te baña bayyi sa xol mu lap ci aduna ngir bari ay mëbëtt ak bari bëgg fo tollu muy sa nepp ngay ci rek mëbëtt yi dul jeex mu ni selal say jëflante selal itam say jëflante ak doom adam yi bokk na ci li lay mussel ëlëk fuglu yalla moy di tewlu magam gi fo tollu jëf joy jëf nga tewlu ca ne bu tewé dina tim na ngay jëfé ka nga gëna ragal téré la ko ni ngay watandiko jëf jojoy ak jëf ju bax ji ngay def ka nga gëna yaakar gën ko gëm gën ko fulal digël la ko nang koy defé waxtu ne ngay tewlu sun borom ni muy jakarlo yow sa dara umbu ko ci lepp loy jëf ak lepp loy wax ngay rouss fep fum la téré ngay jéggi sa jéggo yi di ca jëm fep fum bañ nga nefa ngay rouss ñu dila fa fekk malaika yi dila fa fekk fep fum bëgg nga nefa ngay fexé bam dila fa fekk muraqaba gogou bu yagge moy indi mushahada moy waral sun borom ñori kira yi nga xamne mo dox sa digg kumpa ba lu bari lu umpu jami sun borom dila ko wan ngay jandlo ak mom kon nga wattu niigal moy remettre wala ndame bayyi dal nangam ji na bayyi tay ba ëlëk wala na bayyi ba nopplu ba benen yoon jëpp jëf yi top ji mu doon fum la fekk fi ci sa xel demé rek jigal dal ca tax señ touba neena wa anna akthara siyahim ghada fi nar min tasawufin tawallada ñu gëna bari ay joy gëna metti joy gëna yaggi joy ëlëk ca safara moy ñi nga xamne dañoo saganon di lem rek di lem te duñu tak kon nga gawantu jëm ci jëf walkat bi neena fa ma qada ahadun minha lubanatahu walan taha arabun illa ila arabi aduna kan bu ci jexal say soxla mukk soxla su jex rek senen jog taxaw

nadigbijegenam tolnanibayan wutuwon te ñiñi wutu tol ni nun kon nan di bayi xellawon yalla dogal ba noppinam tolnanibayan wutuwon te ñiñi wutu tol ni nun kon nan di bayi xellawon yalla dogal ba noppinam nan dal di farlu nak ci waaj yobbal buy wute bun ko waaj ndax ku xamul kañ la du waaj adduna wor ya jegenam nan dal di far

yaginam am bax mu yaatu lol te xoot bo lek lendam triste lambo ci bir yeneeni ti teter waxna yaginam wax lañ ne kuñ suul bañaw lay ñeek na tipp fi yow moy beut ya ak fay ma fayaw fo fa la xet ge yeminam yaram wasaxin ci bir ding min ci yey lek seyur tangor wa dal di xar se bir amel khalat ko yelnam allahu bur badil khar lu man jef da nga fajar seyeb yeb ang fañu jor ate ya dis na metela allahu bur badil khar lu man jef da nga fajar seyeb yeb ang fañu jor ate dis na metina yalla jogul cialam waxon bayul lam digle won du bayit lam digge won ku ñew sañ ba sotinam yalla jogul cialam waxon bayul lam digle won du bayit lam digge won ku ñew sañ ba sotinam allahu akbar ya lay bur di jeflu ko sop dunya ku xoli mu lambo jarna xeyne kombas allahu akbar.

Mekombas Kipu Kumantilibis Amyakumo Ilofusus Lover Vered Verede Nguyenu Kuheu Hevibis Kipu Kumantilibis Amyakumo Ilofusus Lover Vered Verede Nguyenu Kuheu Hevibis Akbalurai reitam akfaliko chakanam Lue sitam rapu khumben wafijis danatas Akbalurai reitam akfaliko chakanam Lue sitam rapu khumben wafijis danatas Abandilu dar daram kukhayne malas Akali ko del di ñew li rek moy li ma gis abandi lu mu deur deur am ku xeyne meles takali ko del di ñew li rek moy li ma gis adundi dadi papam telina le ber yilay barap fo fi nekke de fakhar la ca dess kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem ta xamna am na ci an mom mo ce ngay faatu kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem ta xamna am na ci an mom mo ce ngay faatu an le le fukki wer ak yar di de kateru dangne teta ferewer fek ci ngay faatu an mu ne defuk wer agar di de kateru dangne teta ferewer fek ci ngay faatu te wer wi def ayubis yoy faaw bis dina ñew wo xamne moy sa sarax mbabo ci ngay faatu Tewer wi def ayubis yoy faaw bis dina ñew bo xamne moy sa sarax mbabo ci ngay faatu bis bu ne ñaar fukki waxto ngeen turambu le wey te am ci waw faaw sa guru rot ci ci faatu te bis bu ñew wala wer mba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu te bis bu ñew wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu yaram wi nga yafalay kontak bi ray ak diw soubre ko koy mu jak saxi ginaaw faatu yaram wi nga yafalay kontak bi ray ak diw soubre ko koy mu jak saxi ginaaw faatu ma delu jogye ñi ngembo fi dutu suti mbeur mo xamne bam luki ko tay kenn da nagu ko aduna ma delu jogye ñi ngembo fi ditu suti mbeur mo xamne bam luki ko tay kenn da nagu ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko te ka dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko
tegadale wo ci bopam wala yifu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sayu jogi jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol cër ya faxutiko sayu jogi jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol cër ya faxutiko dinal la li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songeti ko xamuko dinal la li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songeti ko xamuko isa nga am tuti ba do am ba xeyne geseng sa donte am nga koy abdir mu xey nanguko yisa nga am tuti ba do am ba xeyne geseng sa donte am nga koy abdir mu xey nanguko ele jiko deug moy temer yaduy mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko tele jikom deug moy temere arlu mu am adina tukki ci goge mas yenen ameko kon bum la xmuku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiku kon bum la xmuku del fok ay waram jegena de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiku bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyit denduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyit denduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul bakil bamu po bul khair daluko a'udhu billahi min al-khusran yalnan fewalek be kham shaytan a'udhu billahi min al-khusran yalnan fewalek be kham shaytan wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat leneen fex lepp di xufula dara du doy loy dak boy jollolam gisat lenen fakh lepp di khufulam nan wañi xemente fi ak mebeti te xanti wo yalla timuñ banexi nan wañi xemente fi ak mebeti te xanti

ñu xeyl tagge xam xam bu re ci yalla ba ci dunya du la fegal bamel yak la tem ya xam xam bu re ci yalla ba ci dunya du la fegal bamel yak la tem ya gooreyu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum gooreyu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu loora dem nga dess ni cundum gooreyu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndaw lu ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabakh yak alal jak jabot gi des na ko sedele te do ko fekke tabakh yak alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobbu ganaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobbu ganaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañon sak dundu des na ca def lolo ganaw sak faddu lo fa bawon lo ca bañon sak dundu es na ca def lolo ganaw sak faddu.

wer baxul ligel ba mu jot gel nak ba gis lu ko jar na xecu kat dana ñew bul ga wer baxul ligel ba mu jot lil nek ba gis lu ko jar ndax reccu ka dana ñew ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey temar mayit bu ca sax julit du top meram yeggele ak yeggulo di cang moy fayo ay temer miit bu ci sax julit du top meram yeggulo ak yeggulo di cang moy fayo ay man ja

jafena man jakna jaxlena sa naw gine na teret ko ngala dangatit ak muccu tay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kaybam ñak ay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kaybam ñak ay jafena setan rungu na mbolem nit ñi ngabu yatam ku ne yatam amulay samé taraw jafena setan rungu na mbolem nit ñi ngabu yatam ku ne yatam amulay samé taraw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim seen leeri xol yépp fay xol bo fi gis gumbana nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim seen leeri xol yépp fay xol bo fi gis gumbana goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu doon sa jabar al khair kay xewina goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu doon sa jabar al khair kay xewina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey ca kam bi naar yoy matte kador barina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey chana chakam binar yey mate kalor barina aw naru gor boko maf ñandoy dawal di dañal jelu mbugal ak tis agre chukay dikna ndax yalla ne na labrar ñi jup baña fo fi na'imin la wax kon bur bu man digena ndax yalla ne ina labrar ñi jup baña fo la fi na'im la wax kon bur bu man digena waye ina fujara gañ dok ci moy la fi jaim ja diglul mbar mu mak takuna waye ina fujara gañ dok ci moy

ci xol yoy jiblim lu bon barina yalla ngir mi leeram seet ne xol yi fi set muy tuti xol yoy jiblim lu bon barina kenn ku ne kayibam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga kenn ku ne kayibam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga manum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan riyo yu mbir barina manum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan riyo yu mbir barina kenn dootu jog dox wiw kenn dootu toog waxu yiw kenn dootu lekk lu lew wor rek ka daj jamono kenn dootu jog waxu yiw kenn dootu toog waxu yiw kenn dootu lekk lu lew wor rek ka daj jamono jital bakana ki banex lank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nan tuubi de jegena jital bakana ki banex lank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nan tuubi de jegena xol ba fi gis aduna ak am koom la duy bane muut fam nak serign dimbu bo deugal bu wer jafena xol ba fi gis aduna ak am koom la duy bane muut fam nak serign dimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay neub bo yegg di da jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox na fay neub bu yegg di na jamono ku nek war xalaat set ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé ku nek war na xalaat set ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé gudi gudem ba fajar.

batek lo bañu de nang ci jog way seug dund ngay jeex ci ko am jurum fuki at yo xamne dem na batek lo bañu de nang ci jog way seug dund ngay jeex ci sama xarit jogal ci ñeul mayla falam bi annaka nelawlu bon la sama xarit jogal ci ñeul mayla falam bi annaka nelawlu bon la bu mun tanya kitam ne neu gartal ko tabul ko wajal sabakan binot ko Bunta nyakitam ne neew gatal ko te bu ko wajal sabakan bi not ko ndax walu bakan la te bakan non la sayu ami abcer ci yow salor la ndax walu bakan la te bakan non la sayu ami abcer ci yow salor la xarit jogal te xelaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat amna kuute xarit jogal te xelaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat amna kuute da melni gor yi fi nekkon doon ñu dararaxul ñom ñepp dem nañu tay babok modestuti da melni gor yi fi nekkon doon ñu dararaxul ñom ñepp dem nañu tay babok modestuti ñadooni pir ñepp dem falsi rek ka fi dess kenn wërul kenn worul tay xana tuti ñadooni pir ñepp dem falsire ka fi des kenn erul kenn worul tay xana tuti jaayil gumar la fi gis ak reey di fum ci batoj ngirus alal mbate ab juddu di xebaate jaayil gumar la fi gis ak reey di fum ci batoj ngirus alal mbate ab juddu di xebaate lambo kañan ak ci bir gu yag bay kurni fo jek gor toroxal ruslo ko ndaw jote lambo kañan ak ci bir gu yag bay kurni fo jek gor toroxal ruslo ko ndaw jote defa duna kursu na kenn beugul kula raw yaqanta ak bi fexe lante ke jowati lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegat su dem natu nak ngay beug di retate lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegat su dem natu nak ngay beug di retate kendo tu sere ci nit lu dul lu koy tilimal wunil koy aybam tasari bot yoeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du laal samorom lu xat du yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du laal samorom lu xat du yalla ti ñepp tere re nañ seen bop ngir galal fu yak bew ak yep kudul sam naw le tum naati ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di mosloti ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di mosloti kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti japp alal def ci xol lepp lu manki nga tit safan wi bis bu neuf dem lol du del seti
nan jema dello si xel ye xol yi takku ci njub telun fi am def ko yobbal ci fofeti dine ngorok beug yalla ak sax ci lam nu digel lo man di am te moy ndol nga ndol ngati dine gorok beug yalla ak sax ci lim nu digel lo man di am te moy ndol nga ndol ngati mazam ba don tele faqir nga del de singor ak dine ak doylu nak lo am lu tututi askor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëm bu mu ko yek bu muy toroxloti askor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëm bu mu ko yek bu muy toroxloti ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di faté seyef ya manki manketi ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di faté seyef ya manki manketi tarax lu ak bu fakay suk ak wayef lu ci mbir yalla ko jor mbate wayam fum ko wayoti gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati am ab kharida gandano duñ ben jawale ge tax ken du yeg bi fen awab kharita kanda no duñ bennu jaawale ge tax ken du yegg fennu yenan dando yi dañu lay iñane di cior seeli soy taxaw ñu daane yenan dando yi dañu lay iñane di cior seesi soy taxaw ñu daane liberté moy andando yoy sahil tabir banak ku nek def ab jambour liberté moy andando yoy sahil tabir banak ku nek def ab jambour ken du la wax li ne fi mom yeppay wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ken du la wax li ne fi mom yeppay wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ma jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte tinna ci ak perte cham ma jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte tinna ci ak perte cham te gan li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam tegal li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam te seen na samay cieri cieri yepp moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam seet na samay cieri cieri yepp moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gisna samay jëf ci sa wërsegit bamay am di ak neen tam jeex ndaxam

tubu ila la yirkatu bi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan tubu ila la yirkatu bi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan ay seet ba xam li ñu may giñ ndax ndeel ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man ay seen ba xam li ñu may ji ndax ñeyel la ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man ñi wax sama bax kay barkelu ak di ma gem tieewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon Sheikh Ting moy ak ñi wi jaamu def bakam iliman do jombu do ruslu doto Sheikh lu lenn lu bon boleg rafen ñortu te yaakar di gem ci sa xol am ngeengene la ki may li nax la deug sa kan nan tu bu baax re ci moy tuy moy te Sheikh ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man nantu bu baax ci moytuy moy te sax ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy dinay setlu kay wote ak lamuy wote wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy wuy dinay setlu kay wote ak lamuy wote kuy def lu yeng nga job luñ sok nga dugg ci bir do tew lu do teylu bir mo deg dem seti kut baraberu fa so sey mbiram yamu fa yor wor sa gam xel mu reey nak tambe wote di net li ghaibu tay wax ay ngeneel yu mu yor forme ak wilaya ne dey sel bo kay xate yorum jabar mbate ay galat ñangate xor fay wir de sulman yo kay lal ci batuti ñi ñatu koy wuji moy ndaw lu amul kilifa ak waju te nek mang ñi wër di maslati mu dal di len defi dak ñu wër ko nak diko jey yaman di wak do moro mam muy jayer loti ibo fa

tollu tay rafetal donte da nga soufey ci waskan sa juddu royul yaay waaj ngem yaangi jëm fo tollu tay rafetal ci yalla man bis ngay ñew bam degam tedna itam bala beut set way dem ci lolu ci yalla man bis ngay ñew bam degam tedna itam bala beut set dem ci lolu mabok may wuji bis bop tay bala jantaso aw mar ko ci ak jaat ma la wax lolu moti ma jog soppi sa yitti mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolu ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakan day khadul mawt day de nan khalat lolu dagal bu yalla.

rir deug moy reere sey xubam ba gumba de mas moy ki ne xel ki ba tab xolam gisuko rir deug moy reere sey xubam ba gumba de mas moy ki ne xel ki ba tab xolam gisuko gis deug nak moy nga gis cheikh bamba gis ci sa xol te xol ba nak diko yek fum tollu neena ko bolem lu way manam num reey reeyit safuma degama mo bamba kay am am ba xemna ko bolem lu way man xam ak fan na gum man doon bolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem kenn yem na ko bolem ku way man gem gëm bamba mo gëna wër man ku gëmul bamba mi gëm kenn yem nako rawati na waaje koy di nga di wax ci mbiram lenn lu dul non ko ke man yëram nako tay lu way man xam ak fan na gum man doon dagam xamo bamba kay xam xam besim nako say wax lu reey reey te do wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax may ko rusnako samay wax ak sama jëf ak sa mbir ak sama gëm

biram tay ñaan ku ñuy sét fudul fi bu ne gis na ko nan tambule ci biram yem kep it ci biram tay ñaan ku ñuy sét fudul fi bu ne gis na ko subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barki borom touba mbok julit yi mbok talibe yi man serigne mor kasse ma ngi ñew fi tay ci studio tayir mbay don len jangal wala fal yi nga xamne suñu mbokum talibe di suñu magum mourid ñu ko wax serigne bacci jigal nekkon keur serigne mor mbay cissé mo defon apiyat yi ngir soñu ci mbok talibe yi ñu don len ko jangal ngir bégalé ko talibe yi jere ngeen jëf

شكر في ثواب ثوابه للمؤمنين غدا يزيد رغبة للمسلمين. دنگ في تاعة له مع اجتهاد مع اجتهاد وذاك خير لك في الاجتهاد. مانا بوكنا تي ييغا خامني تام وارغا تا جيمي سا خلات نيكو سيني واخا موي يول بي يالاي دافال الگ نيكو گم نيكو نانكو گن با نوب نگن فال yol bobu itam boko de xalat dana tax nga bëgg bok ci ñako yalla defal ëlëk te yol bobu moy lepp moy ñi nga xamne ñoo gëm te top ndigal suñ borom ba yalla gëreem leen ëlëk aljana leen di dugal aljana kër waxtaan nañ ko yakana ci jotaay yi yeesu rek aljana mo bëre bi nga xamne boko démé ah mom sa lepp day xewale amu doomata ben jafé def aljana moy beureup bi dakk ci beureup yi deg nga ma xale boko nekké ben jafé jafé do ko am nga nek ci xewal go xamni ak jamm jo xamni amul ci kawso mënesu ko misal da motax yoonte bi alcorane amna yum ci wax ci aljana way yoonte bi mom da ko gadal ci fi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi ahad ala qalbi bashar moy la fa ne beut ma ci tagay mbolam lo fi gis mu xewale ci aduna ni agul agul de nga am tudul ni fep suuf ci xewale aduna bu ko tu dara mbir yoy jamm ja ngay ne rek ak de nga am manam xewal ak yek fiixte te dara du la teunk aduna dara du la fa teunk jamm yalla ni def sa amutu ko jamm yalla ni def julle ak yoy amutu ko ko mom la ngay tok rek nek sa bop te do son amut de amutu fa nelaw sa amu nelaw na xam nga nelaw mom mok de sori wut motax nelaw amu fa amul sax ay dem wonaga ñu sonna yoy yeb amu fa ñak rek amu ben jafé amu fa ben febar wala len luy metti amu xam nga bëreub bob mom bo waxe ba duggo fa mom fa nga neew yalla musul mom benen bëreub rek woné muy sawara te fof mom fof bo fa duggutone buñ la duggutone sawara sax fi neew mom lool da nga nek ciono bo xali manam dara wéci ko te aljana kenn ci xewle rek amna yeneen ni xewal ndax aljana lamine neex neex gis yalla ko dakk yalla mo dakk lepp ndax yalla xam nga mom lepp lu neex rek wala mu rafet ba mu taru yalla ko sak te yalla kon mo dakk mom bokkata yoy dakk ginaaw ñu nekk bir aljana yalla bu len laaje waaw yeen xana yeen nga ci xewal ñu ne ko waaw nun tay fi ni xewal yi ne mom yeekaru mané len lu ko dakk amna neena bu len murile xar kanam bu sel bobé sun borom tawar ko taala dañuy faté aljana ak li ci bir dañuy faté aljana ana xewal yeb dañ ko faté ana xar kanam bo ko yalla tek mo xam lu mel mo dak lek yek nan yek lek dara merut ni la lil ladina ahsanu al husna wa ziyada ziyada moral moy an nadaru ila wajhi llahi taala motax ñi nga xamne yalla da leena xagn ñu gis ko ëlëk bo gisé ci alcorane sun borom de na lolu mbugal deur gën ta tar ñak gis yalla ëlëk mbugal gën ko tar de nga kala innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun mo ñi nga xamne yalla da leena xagn bopam nga xamne duñ ko gis ñoñu moy mbugal momay mi gëna tar ci mbugal kon xewal yoyu nak ak yol bobu nga xamne mom la yalla fay ñi gorgorlu boko de xalat dana tax gëna gorgorlu te dana tax lo def xef ko dana tax itam nga xamne fi ni ma du fuñu wajjal dara aduna ci ne nekkuñu fi ngir manam waro fene ngir wajjalal ko dara fere ene ki yow deug li yonte bi waxon al kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut ki yow deug moy ki nga xamne day jihad ak bakkanam dal nafsahu moy day condamné bakanam manam sikki yep mu askan ko ci bakanam di xol sikki bopam de nga di jëf ngir ëlëk ki nga xamné moy yow deug moy ki nga xamné day investir jëm ëlëk way ki nga xamné fi rek day investir li jënti ba mëna am jang mu reuy ngir mëna am liggéey bu reuy ngir mëna dund fi yori kër yor nangam nga xamné mo projet yëpp fi la koku moy ki ñak ki gëna yawodiko ci li yalla sakk yawu deug moy ki nga xamne
day gis ne lele ak lii bokkuñu xam nga fii moom mënoo fee doon loopu téeméraat moom loo yàgg yàgg ak lu neex neex tefee ay milliards milliards milliards milliards at la moom du jeex du jeex amul dee amul feebar amul amul dara lu koy xajamal itam ñaar yu bokkuñu moo tax loolu itam suñ bi ne bokk na ci nga xam ne ci dañu war a xalaat mooy di xalaat ci ci li yàllay fay ëllëg ñëggam waxta bi daa gaaw mel na ne noo ngi sori waaye sëñ bi teg ci wal fikru fi liqaabi lil kuffaari fi nnaari yufdi l abda li zijaari kama yasiidu rahbatan wa man amila al maasi nicma daka nafaa mooy ñi nga xam ne dañ bokk na ci yi ñu war a xalaat yi nga xam ne mën nga war na jaa jëlee jëmale xalaat itam ak jëfloo ci sa xalaat mooy li yàlla fayee ñi ko may itam looyu mat nay xalaat bu baax a baax man nañ ko génne nañ ko génne te mooy ñi nga xam ne ñoo mooy yàlla ñooy mooy yàlla ak ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ak naafeq yi ñooñu noonu yàlla am na lu leen waajaram ni mu waajara jullit ñi ay xew noonu la waajara ñooñu fi ne mbir yoo xam ni waxtaan noo nañ ko yaakaar naa ci fan yee waaye moom it yan yàlla mosa ci loolu sawara moom sëñ bi moom yàlla yàlla mosal na ca dem fa moom sawara mooy bërëb bi gën a metti moom ci bërëb bi moom ndax bërëb boo xam ne dañ ko waajal ngir duma la rek xam nga loolu bërëb moom xam nga bu dee fii ci àdduna kaso yi yëpp moom da nga fay ne ci sa jàmm mu am droit de l'homme yoo xam ne ñuy kaas mu am droit de l'homme léeg-léeg ñu ne nañ ko may liberté provisoire provisoire léeg-léeg ñu ne dégg nga am nañ ko atté bi kii say bokk di la seet si fee ne amul yooyu fee moom amul kenn ku lay seet si moom da nga fay dugg ci kàmb yoo xam ne kàmb sawar la yuy bax baxi nekk wa dégg nga ni di la duma foofu yàlla yàlla mosa ci loolu loolu moom suñ wax ne loolu it daa mat di xalaat mbugal moom yàlla waajalal ñi nga xam ne ñoo ko wett te fi ne boo xasee ba sag dund jee jee na fi ne amatul dellu si waa day jëfaat ak xam nga amuti avocat foofu ak ñu lay kaasale ñooñu daal xanaa xanaa koo xam ne jëlit la bu xaw a kii boo xam ne moom sëriñ subaax si mën nañ koo ramb moom te boo ñu laa ramb diir ba nga fi ne rek loolu sëñ bi ëpp na dugg moom xam nga ramb mooy ñi nga xam dugg nañ fa ñu ne sëñ bi ñëw ne ah diw mairie dama bëgg ñu jéggal ko ñu naan ko ah diw kat moom xam nga diir boobu moom yow bu fekkee yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir sawara si rek loolu musiba la loolu musiba la ndax diir boobu fi ne mën nga faa ñor xom yeneen wusul ci loolu loolu sëñ bi wax na ne loolu dana tax dana tee nga def ngay mooy yàlla fi ne yooyu boo koy xalaat dana tee mooy yàlla.

ci fekke mom moko mom day bu ci dencé ci dajale ba mat ni faat na ci ni dana dégg ay 1 million bu xasse man ni faat mu dencat ko at asaka dana ci war ay fiek matugul ni faat asaka woru ci su maté ni faat ci matul atit asaka woru ci ludul ne day don kuy commerce di denc lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asakam jotté lam denc ci bank ba ak lim yor ci ci loxom lepp lay bolé gennel ko asak wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi ñi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw loolu lañ sopp dé ci julli suba ak julli tisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamulé suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko bu fekkee ne do kuy jiite mbolo mo xamne ñu do la nga ci ño xamne it am nañuy aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy leugal bu day ño xade xam nga ne ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bam jeex na lañ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la ne nak khasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alcorane ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaar yépp baxna man nga ko jang ni ñi jangé alcorane ndax lolu ci saam lolu ñu xam ci lakko arab di idoham yenn harafi ci yenn yi waye man nako jang yépp niñ baxo jang lakko arab yi rek ñaar yépp bax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy jang alcorane ci waatu wars ni ko gone jange ni legi neena tam wote ni ko mag ni don jang ndax dañ koy jatt la bi yak aw do waatu wars dafa am ay regalam regal yoy mum ku ko wacc rek day japp na yak ndax jange ni nga jang bokku teuk yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñ askan ci wars mu jele ko ci imam nafi'a da am nuñ ko baxo jange jangene wowo nak muy mag muy goné ku jangnu wuté non ak yak la day ko xamné yak gi lool la man daf na gor gor lu kem katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawo lool lañ man bi ndaw ñi dikké xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokku mi laaj neena nisa bi asakay khalis fu tollu ni nisa bi asakay khalis demone yu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko jégué 7 millions wallahu ta'ala ala mbokk mi la neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujootu ba'da salam bu imanam selmale rek mom lay jog agala julleen wala day nek ba iman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doro jog fu iman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom agala julleen bu noppé

wajubi alhamis juna ci gudi muy gudi aljuma dañ ci fanane waxtane baxu serigne touba ak yalo rek cheikh wala muy jeewriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khasida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alhamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa ibtata nak simamul sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ko bëgg diglu rek bayen saxal ci jamono ñoo